Kana pazaka bakutundu talanga nelungi kutala te makambo izoleka na mokongo na ngai mbisi yata kola ni bale pona kolamba ye ifoka kosukola ye.

force. Mimi Chikeva, toko kola ke toko kola te. Soki ezalaki mokano ya nzambe kokosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata decision ya kolo.

Izianga ni na bumbi makembe na ndoda fanono ndeke luka ndani tibi kwa usho su tansu. Atapatia kwa singati. Mulu mulu.

0: fadina la tanso na sina ndozo na ndo dafono na ndeke luka na ngati mozo franzi la me atia mo ngamba sambala ndela tia ngati kadro ke ga anda bugani alimbi awe titene wa terena Emmanuel Samuel fils kana ko tara Xavier Bembele isu na ti ushoka pati kwa singa ndo sobe afrika la kitene na itene la swande na ndo titene tia kusala ti anwenga na treti dengo buze na ti ekonomi tia manja usake na mbaye ti sibit ima kwa singa ni.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: A baba mama la kwese kema dafonono ndikiluka ibarala yekenati ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula biri inala saratene mingi nanduti kunumi nambige cha manja ti sibut suwa luti mingi nanduti gingo nyama gingo susu ngana kusala ti maboko wala artisana lasu nati ushuka pani inala yekeba metalurgie du fer ngana dengobuze tungana itene metalurgie ke saratene ti pika monda wula so a luti mingi nati ekonomi so ke nati region ti sibut.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutaraza vi mbili, so ke ginda chai na senda giti bongi asigiawe, ndali ti kwa singa so, kutara ibarala.
8: Libara mingi Emmanuel Samboli fils mbibaranga awa mangoye.
7: Métallurgie du fer wala pikango ndao. Ngana dengo buze ayayi su a maingangu mingi lani na ati konomi ti amandia su aike na mbege ti region ti sibut. Ala lingu ti fa na ala su aike ma dafonono ndeke luka tunga na nyesi lani aike sara kusala su nga rol tinye si lo sara lani na ati dengo buze na mbege ka.
8: Ndi imuna na singila kwa ti pikango ndao. Ake isu aba manja biani me mimi gini chita teneni aba amaraso iritia lake angapu alala si ainga yi mingi nando ti tongana nyesi apeti sara kusala tindao e kusala tindao so a tondani na lekengo yesu amunjua yaltene ake afur don ake sese susi ado nanduzu tongaso ayo nanduzu ambedi usi ake sara ni nagbeti sese e don alaso a sara sese ni nanduzu ayo tongaso mokeba azagbe nige mbeni du ake nambege nige e na yati fur niso mokeba alake mu a charbon si alake tanda na yani e tona tanda charbon yawe ake a charbon kiri kiri ape mangatiso ambena keke akeda so moke mu charbon ni tona wa ati da wani ake ninga si amulege ti tene tongonda ti kusala ti ndao na tondani donc aza charbon ni sowe amu ambena tene ake tene kiri kiri ape ambena tene so akeda so azu swa inga ndo mbrimbi nandoni mokeba alake mwa teneni aza nandoni akira aza charbon nandoni aza atene so nandoni mbi juska nanduzu endo so aga amuwa azada etona aza wada so charbon niso akena ake charbon timeni keke so akwingba mingi loke batawa e ake gumbi mokeba amukwe mokeba leni abe si amulege titene anwe so akena ya titene so atonda ti swango ni tongonangu e kom akena benige juska na ndutuka mokeba alake swa si alake on na yati a charbon so si ala desangbi juska na gbenige ake swa tongonangu na puputia iso ni so aga na gbenige etona si na gbenige awe mokeba alake bigba etona a bigba we ake ala sola si ake muni aga tongona yi tongona a lengo de fer tongasu ane ake encore tene ape bigba ti so nguni ngutia awen so ake na yi ni so temperature ni so asara ke awen so ake na yi tene so asigi si tona si na gbenige awe a ule awe si ake muni a pika azi a salte ni so na tereni si amuni a gwani na yati so a iratene a forge e ka mokeba mbeni use kapa ti dauni a tondanige ti sara si lengu ti wenso ala muni so apeti pika ni azana na ti wa akboro wani atingo wa souffle anyeso fwa ini akeda peningi mokeba wani awoko e aswa inga ye ndoni a tapande mokeba anga pusu wa maraso akenga pusu ala ke sara si ala wara lege ti sarango a buka ti fango yaka anzenze ti dina ye na azembe lege oko ala petit leke a iso et na apointi flesh.
7: Est-ce que lani ha na yati region ti sibut a tambula ti kusala ti amunju poro wala a mission européenne d'exploration abanga gila na mbeki ka si ateta tene aina tambula lani tonganai
8: singila nango iso amunju poro atonda ti mungo sese ti muna la frangi ala tondani na mbeki ti Gabon yeke na yeke ala si na mbeki ti moyen Congo si ala singa na kodro ti ye ndusu be Afrika na ngoi so a créé poste ti bangi awe le ti ala fade so ayeke bandu na mbeki ti banga ti ba tongana nyen si ala gue jusqu'à na mbeki ti Tchad si alingbi ti za maboko na ndö ti sese ti Tchad si aga sese ti la Franzi e ti gue ka za si ayeke tambula si ala ke mwande ti gwani na mbege nika mwenge akodo so lege ti kutukutu ake ti lo dapepe e a explorateur so ala londo ti deri ti ala ndo so mi

0: mabe Afrika ti walinga na tikoli kobela ti kolera ayeke mundo na ya kodro ti e.
1: Kolera ayeke mbeni so ni kobela so ayeke gana lege ti sasaranga na lege ti dengo tongana aza tongana tere ti mo hio pepe na ya ti kete ngoi mo yeke kui ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo bu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe
0: ti bata tere ti ala ti bata siwa ti ala wala ti bata ndoso ala yeke da ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon wala na mbu ti wa kozoni titene ala tokobe kozoni titene ala te ye kozoni titene ala mu kobe na molenge wala na peko ti so si ala gue na da ti zende ala yongi nzoni ngu wala ngu so si atuku yoro na ya ni ala kporo lakue peko ti akobe ti ala kozoni na ala bata yangani lakue na kangango ni ala guengi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni tongana sasa asara ala ala gue hio na danganga so ayeke nduru
1: ndali ti kpale kue ti seni e piki asenga sengesenge na nzoroko so ayeke 12-12
0: kobela ti kolera ayeke fa zo hio pingo tere ayeke so afini so ayeke tongo mbela ti ndokua gbe na gbia so abateni ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo
2: Baba, mama, il est kere nzoni maengo ti molenge ti gi na lege ti mungo na lo me ti mama ti lo na ya ti akozo nze umene so lo yeke ba gigi. Me ti mama ayeke bata lo ayeke mu na lo kobe nga si ayeke lesongo ako na pupu ti lo na mama ti lo.
0: Ti bata aforoto ti ala na tere ti akobela alingbi ala sukula maboko ti ala na nzoni ngu na savon kozoni titene ala ndu lo wala ti tokobe na lo. Ala sukula yanga ti me ti ala na nzoni mapia na nga ala kpe ti duti nduru na azo so ayeke na kobela
2: tongana foroto ti ala ahu nzoni pepe tere ti lo achauffe wala lo ke ti nyonme wala lo yeke gboto ala kpe loro na lo hio na danganga so ayeke nduru na tere ti ala mbeni mungo maboko hio na tere ti molenge so alingbi ti so fini ti lo e ba ndo mbwimbwi na tere ti aforoto ti na ya ti ndo ye nga na bembengondo
0: so ayeke tongo mbela ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe kuam maboko na maboko na ndokua gbe na gbia so abateni ti seni na mungo maboko na lege ti koforo ti UNFPA
3: Radio Ndikiluka ayeke awague singa bale osio na ndöni na ya ti akita kodro ti beafrika
4: Bombari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Ono Richard Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepanga Bois, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya.

0: Ibarala kwe nando sosiala ke meida, mwa masamba na limbi awe, ke masango, nangati kodro, na magiti Christo, roi Jordan Badembe. Jordan Ibarala.
1: Ibarala Jefferson Zigaba, Ibarra Zokwe. Na litia sangoni ya kendo kwa timi niskasi ya fatene, ni gibeti ni tene chi mungu wa susi afuse. Na yacha kita kodo na yacha lango so, eke mente ya susi ya sigibiri na chingo na wagusinga na kwa lati bongi. Na busa mbele iso eke na hati, ombela poko, eke ngere chingu chida dafi ya mana uzu tonga so, kujelana eke kana mguangu na baluku, metinde mbiso eke kani na saki ya kona mguangu. Gana litia sango so, eke bumi saki na gichile tapepe uru usi ya muma boko na awa dingu wa kati bibungana kukulu, lugoda titene lumuna la le chiko bengana kumbati dingu na yaka. Sango cha wangu na mbata saki na hati lubaya la soa yi, ndembo chigere mingi saki gibeta la tene jitse usuli gini eke sa kusala pepe laso asara, bati anze tonga sawe.
0: Lena lena gumo na nduzu tene ti mungu wazo na ngangu ti onani na bageti ya lingangana zako ndo kwa ti minuska agonto lecha kuta usikodro na ndo linga tene ti batasi duti chazo
1: tatene ala fatene aniki na kugo a mungu wazo sosi bumbi ya bumbi alatugu soa saa kusana na popochi ya bumbi tumbachi lera ya kimundi tene onani inga na mbagi ndo kwa ti minuska fatene ni mbala kwa ti tene ni muma boko na ala sosi yeti ngangua wakala na mbagi ti amra fokto kina ti vakaga akia tene subi ya sigi na chingo na wagusinga na kwa laji bongi Emmanuel Sambolifis
2: Azango maboko na nduti ya mulenge so bumi tumba elera haike sara nina yali ngangana nzaku na nzeti fondo tisi na nzeti lengu angusa kuse baluse na umene agana kota mbetu na becha usweke na chikodro komandati otkutu nga na chumbumu ndu kwa minuska kasa mingi haiti nganguso si abagigi na chakodro komandasu haike tene soa sigina yangati Joel Ndulipier wa yangati ketengo iti ndu kwa minuska
3: ike bebe nungangu mingi na tene tisi du tisi usi ya kebagigi na mbageti ya linga asango sosi iwara alim bisizi ya ningangu titene ibe mendonandoni baliso aki iso siya gubeti ningangu tindo kwa minuska lombala kwa titene lumatere na akutazo chiko dronga na ala soke bando nandu chia turugu titene ala kandi anjona sango na popo tiala tikiri na tene na baliso aki nambageti ya lingati
2: aduji tene jise duti na amda fok batani ade meyako duti chazo ayangbala kwa na legeni pepe ndo kwa minuska faso ningbala kwa titene ni tukwa amungo maboko tini na mbegika Joel Ndulipier
4: la minuska a poursuivi son appui logistique
3: Ndoko minuska ngwala kwa tisa kusala ti mungo maboko na lege ti agbakuru afambungu sotene leta ayike nambagi nika na tukango aturugu ti faka nambagi ti amdafok ndoko ni amu maboko na tukango agbakuru ti aturugu nambagi nika lo sarasi atukango akumba ti mungo maboko na soke na ti paleka alimbi ti bagigi mbumbri na ndo ti angbene nso lo tokalo kilo za na ndoni ton ako na ndoni da mbene ye alondo na lango balota ti nzeti fondo na ndo ti aton ushusu kujo ti lo kitukani ake ye sosi ndoko minuska ni ake sarala
4: avec l'appui de la minuska
2: na unzi ngoti nzeti fondo tisi na nzeti lengu angusa kuse baluse na umene azango maboko na nduti azu na pekoti tere abagigi mingi na batati ya linga mbeni biringa na nzako aturugu tumbati elera ati Joseph Kuni azango maboko na nduti agbati azu yako balako na ukuna puputala akwesi ya sigi na leti kodro
1: ikiri singira nala Emmanuel Sambolifis
0: menisa ngunia eke bumbi tia volontaire sosia itimu maboko teneti défendre un cadre son andro irini VDP RCA si à Sarabi rimeni kapati pika ngo patara na wago singa na boîte ati bongi
1: mangwala la fatena ki sorti tenea la pingba teneti siri na ti kotu bi afrika ti tenenga masika sa kusa tenti siri e ki mama Clorin Dakusu ay ki wayanga ti ndoko so le ki na singa ti Saint Florian Ludovic Malikatia
5: le but de cette conférence de presse
6: ndachi bumbi so e ya wago singa e chi Fabiani na awaga michingo iso ngana a leader d'opinion manga chi tichi na peko chibubi so fade alimbi biente na akie akwe avunga sanguso na tega chalanga na azo sosi akimala e kinachimini kapachi tungumbira ngbarachi tene azo a inga yenye ake koto chala techi siri ake beni yesu ake echa kutara alimbi abatani alekeni techi lako lakwe ini pepe chiku tuwa yechi ngangu asia usi ilondo chi dekongo wachi sarten na wachi siri alimbi akusa chi siri akakos na wachi tene akanga legi na ashoni yechi tene asi
5: devra venir en amont pour revenir
0: na bosembele gongo na nduzu ngere chinguchi wachi dada asasi akinoko kusala cha wabe Afrika swaki na mbagika
1: litra niso danse ya kikana ngwangu na baluku chine mbiso waka saki ya kona ngwangu wa sarasi angiri chako bema na nduzu na lechi gara sango na angacha la Charlie Bechio
7: akpaleti gongo na nduzu tingere so aga polele na yati batani aeke gingere ni oko pepesi ago na nduzu warangonguti dadani osi aga ngangu Benjamin Selebiro solo eke wakwasu na yati bumbiti awa agbotongo kururu lobaso aga na akpale mingi na yati kusalatala
8: atudu wango kabion gatpale kete pasi wango kabion me masonazo te kangwani atasi kangwani yoyo mena pafando suma vwada magosi unji epi aga na problem
7: namba getala so si ala eke debuze na yati gbatani ala batala na pekoti sosi azama boko na ndoti nguti dada na yati gbatati bangi nila si asara la mpeto na gingo beti tene ala gana nguti dada na yati gbatani Gaspar Kolikete aeke fabi beti loo nandoni
9: paleso wa mingi nati tambo ati ya ki ngeri ti transport niso wa augmente upa abo eke peye gina pata baluse pafa pata balota mea yena gumbi yaga pata baluku
7: nga nambage paleso angbala kwa ti tena gwe na yati kusala ti gingo mosoro ti gbeti sese ala so si ala eke sara kusala ka mingi ti amashini ti ala ayeke sara kusala gina lege ti ngu ti dada me laso kusala ni ayeke kirikiringo na peko Ivo Wain directeur général ti société Njo Mine
10: ayeke na ya kitikiti akpale mingi ngba ti yeke utilize aye tongana moto pompe so yeke gbato na ngu e na ngu so e daso ayeke moment ti gbe ti ngu la asara si tongana ngeri ti ngu ti dada amonte ajoue na ndö ti hinga ngu bon ngeri ni augmente so asara si yeke
7: na ngu sake use baluse oko ndokua so ayeke kangu ti dada na ya ti gbata ti bosembele estation totale akanga na peko ti bira ti aturugu tumba CPC apopulation ti bosembele ahunda na akota azo ti kodro ti tene ala sara hio si ngu ti dada akiri na ya ti gbata ti bosembele Charlie Befio Bosembele Radio Ndeke Luka
0: na gbata ti bongi ge kiringo ti leke yango peko ti lege so alondo na batama si ti gue na yâ ti walimba na gbage ti gba vaka uku aga na gbungoli na awabe afrika so yeke ka
11: ta tene Jefferson na ambeni awabe afrika ni ayeda pepe afa tene atambula ti akusa na yeke tambula na lege ni pepe sarango ti Bolivis Masamba aya
12: lege so si alondo na ti vaka ti badamasi ti si na yâ ti vaka ti walingba ayeke ndokua ti onemsi ala yeke ni ngbe na ye nze omene so si akusala ni ahunzi ayeke adu si asigigi na ndö ti lege so ye so asara si ngonzo ahondo ti mingi ti ala so si ayeke tambula na ndö ti lege so ye so apusu ndokua ti onem ti tene luga lo leke peko ti lege so Stéphane nga na Nelson awabi afrika so si ayeke na ti vaka ti walingba ala fa so atene ala yeke na ngia na peko ti si ndokua ti onem akiri ti tene aga leke lege so
13: merci mingi anze na ye passer l'année à la lecture légué ni guitonso à la on et puis la pécone après doit gagner

0: Ubatismo, Jesus Africa, Dapling Gilaki, and Paginati Bashin, and Banati Bashin Anderson, Pingoni and Pahagida. She's got Lersus in him of Batan Larson, 26 in Kamema, Ulepend, Kete, Mozia Bashman, assisting. If you Mozia to Gozoni, normally Mona Yan, Pitene, Gozosimo Abu Bape. Nila see Azaga Voa, Tea Mapend, Pingoni. Say, I like continue kigaki. Then I last in Jonism, Bibara set, who sees Tarangangwaida. Tarangangwaida Pembe, Bibara go tau shoo away, Langutala ule pendre.
1: Each in the Mungamba Mire, Zokona posa qua ingambi, Imugozo Chazu, Igbara now, so you can a problem. Problem like a yan, I can lack it up. I've been a say China Yanawe, Zonakira Mumo, I'm gonna mona be ginger. You ain't gonna be a say fifth and up. Ikingana beni mwoye chite ne mwangana niti mwanga mwona chichibati mwapu mwanga mwadema osi lo muna mwona we mwagbara ni kmetio amo china yana we tele ni aganga nguna ige lake dapu mwago lewe bashizo atwe demi ambe tuami si mwagbara nandoni bichimi na nyilape bimunga gina osombi kwa lewe bashazo ikbara na lechi sese chinzapa menguna gamu yenga osombi inga kina problem nila mwagbara na we si lechi nduta nkachisara mwabungi nita Bacheni, Angati and Lasso Lieutenant Pick and also Akadeju de Junga, Mani Vonso see Dushina Niso. I want to cheat and Mamuno Damena at his sack Niso. No, some of Petel Yuru, Guna Yurukona, Mawasi, Fasusimo de Marechi Garani.
2: Gazanzo, Papa, if it's Voni Mozani, Ulango, Talango, Shuyana, you are aware. Mobanga legend Duzunjoni Simo Barani, Bomba legend Duzunjona Pemozani, Balena Veniso, Ipechi Baragito, Suigatizima Bocochi, Gunja Pak Masachi Pika, Bakena Mosotu, and I Mosonchi, and Johnny Mopeki, Akonan Ati Sakni, Mosato, Mozanguda, Modameni, Mogachi Balagin Duzunjoni Simoziani, Bokpalechi, soon Bento, Duchin, and so I can Poventi Bash in and Johnny Bash, and eat bagos and donape, assassin a Poventi Plus, Wamogati Big. Gemegi kete tumogbago zotengo wala soa kani koji watene akenduchani asasi kwalesu ikenani ikena kwaleji plasi bango gozota epike na kwaleji bash giyesu ina kwalena na kwaleji lechinduzu chilechinduzu na apoze ngangi na pego chungu japani dochi sonzo ipechu konde nganape me kwaleji chiso mingi so ayama sikanzo igana mlecha kangwa nisike kaini so atene igachi ina poko ina plasa pe isa wito na achikangwa so igazo soko ika wala bon akangbara inga pe ala kitumba ina place ichi na province place bango asasi ganga na eni to sofo izagi na bonko avongo avo avonga po aduchinga gindoso inga na gbeji da pe nja pana pika nga si bunga gida mona bash mo binga gina ntoni awe
3: singira ibala lo chimma so ke pipecha so si ya ke sa kuzala ndende tibango kozona nga chingu chi sa so itengbitera na la biri ala fa ke kita ko de sociala ke sa ni namba ginika ala ke sa ko de nyiki na lichala ala ke sa ko de nime yako so ala de matiacha ndachi sungu nja pake pika mingi ala kina baku uchi kusala ni kwape ala inga komala ningi chite na ala gba kozona kuchungwa pedoto ngwa pika ala ke zagi bash na ndone aso nga basha pengwa muyena sasi gozo ke funa chichala ala ke ubujeji kanto so awa be afuka ke tiago zo ke fun apeti ga ko bela tiachala si amenya ke demanda ti so ke muko forcha avu na ko zonya fu iba ki nyina maso e fadiso i dabecha so kwa singa ni certain ndochi akode ti ba ngwa gozo na bechingu e ke ndumba ge ti kwa akode so si ali ngi ti na lu agozo ni ngana mbagi e ki certain na ndochi akobe la so si akiteka agere ti agozo ni so abuchu ni so si ya ikaniso ti sa kwa singa ni agini ti ya ke use e ke na Félix Albarem solo ke DG ti onasem so ke bateni ti angwangwa ti kobeta nga ikina li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mbageti agda kozonte ili napika mpatati so ikute ti kete na virgule sa FAD ili napika mpataran
4: au rythme des saisons kwa singa ti fango yaka nga na ti batango anyama.
3: Kwa singa fango ya kangana patango ya mandu dafna onde kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 akia numero sosi ya ke alimu chipika singa dambagi nambagi titi na undandu na ako manda ya kaso sa kage use akoni ya kadeje chiko na sem akoni ake chef service ti akta so abati ni chivi a formation gana vulgarisation wala a fango ako de chiko sala lo mingi sike baze na ndo chite ni nambagi chulu alor ibarala li Claude Mingubali.
5: Mingi Félix et Alexis Nguanji.
3: Il y a des gens qui ont dit que c'est la singa, alotima, à la souci, à Kawali, soit que ba gozo, la bagiti, yangachunguti pour ça, à l'ingutite naï. Est-ce que connaissez la ba gozo, et ta connaissez aussi à l'ingutite à ça, la lila?
5: Bon, ta tene, il m'a tenu sous aïta soit que sa quati, yakati gozo, na kode soit la baranani na la, il m'a ni bien yawe. E kuzu ti tene isi na tene ti bango gozo akinzoni I dabechi na nyesi ya kigozo tonsu inga gozo akimini kubichi ya kasusi wa Afrika kui akitekani donc so itene akitonga na aliment de base e ti tene iteni asan juni na ye akodeni akidaso alingi ti tene I bile na nduni na talegeni tonga susi I lingi ti wala ye ti njuni da. Donc ta tene paliso I chimbinani aki yesu amule chiko lokwe tene chi fungo gozo so. Me tongani bani chi tene isi na tene chi zango gozo na la si wanjuni gozo atondani na kwachi fango yakani. Donc atondani nani kozo ni aki sorongo njuni ngwangwa chi keke chi gozo. So mi pense Wainda chi unasema kige fadilo ki asangana yini chiteni wala njuni sumos susi atena buchu chi gozo so akinjuni e tongani wani njuni awe akinjuni soro nduchi yakani so akipendere akisisi so ipetene akiyachi pele la gozo ayiteni mingi e chiteni za yakana sisi yamina indikatera akidaso si mozumobani mwinga oteba sisi so akinjuni tongana mo wasisi so barabuka sakida so si ele te herb de Laos mo bani so ake anjoni ko denila mo soro sisi so we mo lekeleni pendere mo tourne seseni titene mo yapu ya ti seseni e na ko deti lungoni tongana sinango ti lungoni alingbi tene mo pogele ti keke ti gozo so nduru si tene ake peut-être pese mètre, 20 centimètres, 20 à 25 centimètres, mouluni, poponi, alingbi, brasse, oko. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, na poponi. Et tongana mouluni, awe, akinzoni, mou sukula yani pendere. Mou sukula yani pendere, akisa si salter, sigi mingi ape, et nambage, mou zia salte, kwena yani, na ngoeni, alingbi te mouzani, salte, a ondoni pepe. Donc si ton moluni asara dimanche ou c'est tibuna dimanche otamu sukula yani na pokoni asara itinze ou c'est tongaso
3: mais nikro yeso I undana lake akachitena afai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fade ap kwa singa ni ite ikida mais yeso ichinga akibibecha la kozoni nanduchi akodechi bango kozo so si ala nduchi ma awali so si akakani kana ngati nguchi sa so est-ce que na bango nducha la ntoko komanda yaka ntoko wa fangwe nazo akata kodeni la sera kabagi nanduchi bash eto nguja papika we akia mumen bash na zanduchi bash ni azangi gozona gbechungu ngwa kia pika dawe ngunya ka ingawa silasu akia magbani eski na bango nduchala aizoni kodechi tene agbana gozona
5: tatene kodechi so si mageso ake yesu ake pasila me ake nzoni kode pepe ake nzoni kode pepe nila tonga nebani gozo so kwa kiganeni andu gara ake na lege ni pepe donc kodechi tene agbara nanduchi bash ikempe ake nzoni kode metonga na balanduchi bash alingbi gozoni a ole pendele mais si tonga na pale asisi akila mumbini bash akila nandoni nanduso gela pale atondani bachi gozonya dechi ole apeso mukukundoni aki a phénomène mingi ya kipasi so gozonya tonda chitena tokwa na gigi nguso lokna akna yachi lo nguni agwa kishofe na bichi bashi e si a chauffer akega fasuna pale chitene gozoni aga shuni gozo.
3: Ikiwa namba gecha la Felix Albarem, alimiti tenga na yeye ibara kwa zonzi.
6: Baramingi ita Alexia.
3: Alake kuta wainda chini dogo chuo na sema alimiti tenga na yeye kwa zonzi yibunda dina la unda cha anime. Alimiti kiri pekoti teneso nandochi bibecha la nandochi sango kusala chii awali sisi akagwa kuzoka namba gecha porsa.
6: Singi la mbi bara ita timbi Lee Claude, mbi kiri bara wa mango yikoe. Kujulisi mbike kuta wainda chi ndo kwa cha ngongwa mbike nga usi wainda mbike wagingonda chi yesu wake chercheur mbike wainda na departement chi teknoloji, bioteknoloji na ikra na suwa kakude suwa bando kwa timbila mbi titene ni kujuni na awa mangoyi titene ala inga tonala za gozona la inye la kapase mbati tonala inga yesu wake pase suwa ili na tene processus scientific ka ala kinyinga tisara ninjuni. Na zango gozona la Yesu idwachi inga but ni akachitene atumba wala zingu mbuso kana yeti aliti gozosola giligiti zini titene angba toti imiditeni angba entre 10 à 12% simo batania yo tona mwara 10 à 12% fadi akitikiti ya makongo so iri anda la mikroorganisme na mbeni ya kompozi so aka enzim so ala na ala akabumbi ya sara si gozona kufu si guna kunjona pe so na kulorana changer so to mungua on mingi na yani ala pas encore ti duchina activité pe na mabata gozoni ayo kete nila bitene na la a facteur ke balako so ke intervenir na yati ulingo ti gozo ko jo facteur ni ak gerechi ndoa so iri ni température asara si gozo liti gozo uli iyo ou seni ake humidité relative pupuso ibaso même si ndo ole tongana ye ketingu akna yani so hier ni vapeur ngua ke dana gaz donc humidité relative ak useni utani ake swango yambati pupu ventilation tona ventilation ak pupu ak ya pendre kuta pupu ape akite pupu so ak ya pendre lu pika ya changu so ak ak nyoni so ti na gaz vapeur sa gona nduzu na mbeninga usi ak ngangu so ak accompagner la ngangunia hiri ni rayonnement so energy akeda energy ni so la gangangu so si nduwa akeda we agatonga na martu so pika ya chingu so ikinyon so si agafa so kiti ya vapeur si agunanduzu ukuni ake konongocha lichi gozoni tona lichi gozoni ake mbumburu ni mingi ingu akena yani na sigi ngochi nguso na yani chite luga vapeur ake ninga na sara sito alu sigi kwa pa elu kumbangu donk tona lechi gozona ki kiti luku ule iyo onso a kono mbeni so ikitenenga usi ake ngu so moku nanina yachi gozoni kojo si mwachiza na la tona mosigi na yachi nguwa wamo sara kwae si moprese nguni asigi mingi toso angba mingi ya paye moku na ngu ikite chitenelu ule mbeni ake epeser chi kusht so mwachiza na laso tona mumu kete surface eti mumu kuta sembeti gozo tite moza na ndoni a gozo na kalangu na ndochi tere na la ngangu chila so akugwarala ti binia pe na ala ku uli nzuri ape miambeni ake frequence so mogati tourner na gozo tmoni il faut mo tourner ni fani usi utana ti lango oko ndiunda meme mo pedi gufani ushu na ndapre avant 13h mo tourner fani usi après 13h mo tourner fani usi na mozasi nduwa guchivu kona nduni ya pe 17h, 16h, 17h adotu wa ragozo na liti la pe na ndani nga usi ake a kondisyon ti se chaji ni sumo sarasu ndu sumo zada dea limiti duchi na mbege so la aluchi da pe na dea limiti duchi nga na mbege so la alinda da pe bati ala so la zile gina mo yamba chitene la agada tonga na mosara tonga so na yati kadri chersi ya na kodrochi aye bala kosumi kiritini gi ushu wala ukuna iti tene azu chizango gozo na la hinga nzuni gerechi nduwa soa temperature humidité chi yachi pupu humidité relative chi yachi pupu ngangu chi laso kusu na konongo chi épaisseur chi gozo chi monsule chi gozo chi monsana la nga usi na konongo chi kitikiti li chi gozo ni sumo chi zana laso ayo sumo mitrize ni me mokusara ni singi tonga sope parce que condition ti se sage nada par exemple a gozo kwe alaka me marape amina marati gozoni naturellement ngua kana yani mingi donc bi tete tete variété la ambeni naturellement ngua na yani mingi ya pe Donc pourcentage chingune ati gozo a varie entre 60 à 70%. Ambini akana ngukete ambini akana ngumingi. Useni ngoi sosi kingango ti gozo ni kujosi mbotolo. Tona gozo na de ti kingba pemo ko boto gozo songo a bari na yani. Et selo kumungu mingi ti tene lo ole. Metonga na boto gozo sosi a kingba ak facilité mo ti tene lo ole iyo. Nanga aussi période so Monsara na récolte ni. Que monsara na buru ngwa na chisese ape gozo a zingu ti tere ti lo zana sese so a tene lo kingba an. Mais toi, tu as la que tu as dit gozo. Tu as dit que tu as gozo a inganisi a limiti dit la tu as
3: dit que tu as dit que tu gozo nanga que tu sa osu que tu as dit que
6: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu processus dit traditionnel. Nati sasa traditionnel li usyakda ala boto gozoni ala ziporona pe ala zana ya chingu et puis après aussi ala mumu mosa hoko si ala ngati paka ya chiporoni ti tenela zi so perte pour se récolte ak mingi et puis ak buba parce que ala moi microorganisme na chingu ni ti tena buba gozoni fade so ala gozana la na traditionnel ni azaka na la na nduchi a yeso erini lando na lando Andoso ambina duak na cha landoni atena ke gerechi tere wala gerechi zabuluson zapa tumbalo sulu dote ati tenesi agaduso iso adui na kodrola inga so ita Alexia ala gunana yani a pika pekoni ala pika ni aga kiti wala zana nduchi tene na chofe a oli iyo so njoni ni ako so pusiera kolondo pascal na chikbaku pusiera kolondo chika ti melange ape anyama gati tene chisara purusari ino na ndoni ape ambina mamani ala zana nduchi baraka 1 mètre nanduzu so moyo nanduzu so pupaya da pendre plus mo nanduzu kete pupaya da pendre et puis là ak souci da pendre anyama gati tenia pe na tona mo ambeni ak ziporoni ak zana yati turi adeni kete zana yati turi si alak sarani shoni ko deniso ak sarana angati anguto na swala expliquer gi ak za na nduchi bashawe tona ngu aitiga amubasha kira zada soit fatene ala arrêter processus ti évaporationi parce que ti tire gozo ou le ye ouse anguso ak na gigi geso ak pupu atmosphère la ke boto ton asomo mo chiffon mo nyanga ti chiffon mo zana ti ngu chiffon ak nyonguna donc atmosphère ak boto anguso si ak na ti ati gozoni ti tene lo regagner atmosphère ni mais mo mu bash mo zada encore mo arrêter processus ni awe na tomo arrêté processus ni mogatizi encore déjà a facteur de décomposition a commencé na yani kawe donc même le ole kwe le kuduchi nzuni encore après i petit fanala mina fini kudé et i petit bouli ti ti sara mina fini kudé meni pendere ko deni atene olingo zango gozo ti tena oli na gbiti baraka mosara baraka ti mo kono moza bashi mo na gini mosara yina terenshi anya matambula dape na mosara ndusu ngua kpika kswa dasu wala pupa kagana anguni na yani sumo sara mbili basha kanga ligi na nawe moza gozo chumo na beni na kutala juska ndoa an mopo mem titene na tereni mosara mozara kikiwa tonga na su ndosu idu chikispika patara su na tereni na gigika aza kikiti gozo kikiwa atingo wa epi wani nduwani agana yani epi na lini baraka akadati kanga ligi na ngunza pa na tereni anyama apeti liyapengu bati mosara yiti kalango ligi awe ndoa un moga mumuye timu même si akinaanga chingu mo petit leke dispositif sosi awunda ngiza mingi ape
3: mais iba kodeso la faso amena zona tene akamuko for mingi est-ce que ça ngoni akamuko for bani
6: ta tene to na mosara sumbi tene so a onso mo kosara chichi moni mais njoni ni moko wara gozo sosi a petit pimba a ole aninga nzoni na awa vongoni azo so vona tetimo ak apprécier qualité ti yetimoni na ala ka gamingi na mbigi timo simo warangiza na tomo warangiza u ifo mo amelure condition ti sarango yetimoni koma mongba wali ti sarango gozo moko vonguchi gozo moko zana rangu balako baluse baluta mongba gina men mupuchi luya kangape mupuchi kono capacité ti mo ape mupuchi amelorier condition ti tene gozo ti maganzuni ape asara nzuni ape
3: yesu ibasu akakusala chili Claude na mbake chindo kwa chakda tonti so fade kisi deje unasema tene so li Claude ali mchite na yi na kote na lege watiala kamu maboko na azo so laso tonti so wale atonda nji tene ni tonda ti chibagi gozo chikani ala kesa ni mena lege watiala po chite ne a oriente ala titela sa ni na chi gopemo epi ala sa akonosia wabe afuka wa gozo nju na te na lege watiala aktari michimu mabuko na yati tene afako deso si Felix Lundo Chifaniso
5: poko ta tene akode so na mbagichi wakwachi chi akdaikisali ni akode akida akode so akianzoni kode so si tongana mozu so mwichi sal kwa chi gozo atongana yakani wala chi kangoni mulingi chi satel chimo alingi nani tatenye ki pale mingi susi bani so menzoni kode ti sarangoni ni lambi tondan fadigi ya tona d'abord ti leki yaka pendele bi pense wainda sigi ambeni kode ngi akingoi so mo ki asagozo chimoni zia si gozoni apingwa njuni na leki yaka kozoni la na ngoi so mo wanyawe mugana ni akode ti tene mo leke ni bisi agunandu ti pembele wala nduchi bash wala nduchi balaka akida donc mon tondani kozoni ton souci maniso akikodeso azo akituku kozuna ngu atuku na ngu na poroni ko me ton atuku na ngu na poroni alimbi aduchi na ngu so akiswaswango akitite ne ngu aduchi gina yati fu wala na yati meni bakawe ndade mutuku ginida lako lako iso moko warande sioni gozo donc mutuku nina yati ngu oko langu oko usi utagozo na woko pendele soit que woko so a phénomène ti transformation ki da mingi so akisara sengo ti gozoni akisigina ya chinguni to gozo chuma woko nzonya we mupingba ni mubuni kwe musukula pendere meni yak na nduchi panga ba sushi kituku na nguso tonga na mubina ngumo bani telenya ki dongo dongo donc dongo dongo so mulingi ti sukula ni kwe musukula we mubumbi gozo chimo ni muzana mbeni ndo sosi a eni na enga kodechi atene resuyaji resuyaji nguchi yani a yurukwe tona yurukwa we asi na ndadeni moga mokbala balani na nduchi pengbele ubye na nduchi bash ubye na nduchi balaka na nduzu e kodeso tomo sali tongaso akingangu chite mochine chikpale chifungo gozoni
3: ni la tonti so la teniso a kode so la facha la sola a kofanazo so sa kana tereza la mena gbechungu par exemple so la faso chi kode chi lungona chi bangona le chi lala me so a chi gbechungu tonti so fa de ki Felix albare ma faso est-ce que a petit enamou ma boko na la so sa kafa ya kana groupement so chi tena la sa kode nya pe azak bala kani a le kremeni na donchi on peche chi tengunja papika azako zona gbeni a sa ramena ina terreni chi tena kanga le gesa ya makali ape a chingo wa aussi na terrain ti tene wani so ak chauffe aussi kozoni ti ak oule io est ce que na mbage ti na akdaka na lege ti kusa so ak sa so amena pialo ki daso ali mchi gumu mabuko na so sa ka faya kana ngupo moti sa na lege nyape
5: ta tene a kodia ki da mingi ti sarangoni e ak tonti so ima fadige so ak a fini kode so si inga ki nzuni ti sarangoni la na sarango balaka zangona gbini imuta pande na leti kodro meme tonga ne sukula senge bonguchi parfois zana la aki ole parfois zana gbeti de aki ole donc na gbeti de so gi pupuso aki yaso aki gaki zinguni so nguni aki on bonguchi mwangba aki gi kodeni la so iku iki fana zo chitene ala leke meni kuta meni baraka meme onga e onga so tonala zago zo chala na nducha baraka na nduzu akijuchi pendele ko de mingi bimuta pande ton ibile na mbagi chambenya itachi na mbagi ko rutimba iki akikodiswa la kesali kani ala kesa gozo chala mingi na nduchi ketik baraka so ye ni tene clé de ses charges donc tonala zada si ngu agasi akifacile tenala bumbi azana nduchi tele agwaza meme na gbetik baraka e ngoiswa la zakaso pupuswa ki yaso gozo chala kiga pendele aki uli mechi tene asala ni nabash memo yewu muyape so gozo na kibuba membe ni kode susi ike mo wangu nani akiso tona ngo isu si moza gozo chimo na nduchi bash si adichi uli mingi apu mbangu wangu nani mingi si nguwa ga a ontite mumu bash boki la ni dazo mingi kode nso ambena mama ki sa ni pia ki pendre kode zuni lo bagozona de ti ole mingi apel lo galo bumbi gozoni da kwe donc a phénomène ti transformation évaporation nieso circulation d'eau lo arrêté ni lo bumbi gozolo ndo kwa we fadiso leti la zi lo kili lo zangala
3: singana likrod ikia fadiso na mbagi tia la di Felix Albarem an mbiti tena hii aso rongo waki kitia gozo so la soso eske na bango ndo chala amene ya gozo so se akafunso akamaratiso aso rongo waki kini njoni ape lape
6: akatene chi sorongo kikini ape fungo chi gozo tongana li chi gozo na chi sese ya fun mbeni kobela akadaso akakobela so irini tene ya ka champion mikroskopik ala kina biti sese so la gugwa kitikite li chi gugwa kina chi sese so akambeni maracha mikroorganisme ngala tona sese ni mingi sese so la suda mingi ape sese chi bako singu akana yani mingi a champion so ala ala ke te kagi a yesu si a tonda ni chifuwa we matière organique en décomposition to ala ke teni ala ke du ala la mba vuru vuru a mélanger na peri na kugui ala vuru vuru vuru so ala la ke ake facteur ti décomposition ti ti a tubercule voilà racine tuberisée na biti sese a kwangaba na biti sese na ti bemi gondo so isara depuis parce que mbite ne mbike ambeni ako ti tati ikra isara kusala mingi na ndo ti gozo inaita ti ti université i bembe ndo mingi na ita na tena ya tena a gozo so ku fu ake yakati li ti gbaku fini gbaku la yaka ake a gozo na ku fu ti li ti pere a gozo na ku fu kape so ti fa que de ak mingi humidité ak mingi na a ya shone ya masumbi tena so ak na bini mingi ala ku fu facteur sumbi peti zi dana mokete tene cha kikiti gozoni akusu ambina gozo mumu gozo so iru tona tugu lo yengu mingi ngwa na yatilo mingi donc konongo chingu so akna yatilo ago jusqu'à même plus de 72% donc tonga na lo de ti ping banjoni ape ngu ngondoni na yanya we le petit tia makongo lida le petit fou ambina gozo marata la kedasu ngu ak mingi ape ala kena 60-62% tingu même si ala ngbakete ngu ak nani mingi ape ala so ala resiste ni na kobela so ak na ti sese ya traité ka lope ak traité ka kobela so na ti sese so mbitene ya ka champion so mo puti wara yoro ti ala pe ngbati mo puti traité mo tourne sese la wa ok si mo traité ni ye ti sarangoni ak so mo leke ye so aita ti ti ak dayiri ni rotation ko je ya katmo mo zisu mo lu gozoni dapeto andoni ak ndo so ko fu gozo molu gozoni d'après molu mini yende ti tene mo dégagé a ndoni a commencé ti ole deuxième troisième année wa mo za gozoda mais si ndoni a nyamani ak mingi apese a petit fu gozo apese petit za na ko jolo ngu singi mais to na ndo so ko fu gozo ak biti se wala fu pangaba ko joni so mo ouvrir ni mo za d'après parce que so mo ouvrir so ko gbetu na sese ala ngbati fu na fungo tala nisu amunga ngu na champion so ala ke teni na ala kufu ungo na nduzu donc ala attaquer ya gozo timo na apanga bani aikifu donc fungo ti gozo ak marani ya pak tene ti variété ape c'est vrai mena variété ak na sensibilité ngba ti ngu ak na tala mingi mais ak condition ti environnement ni ti sese na ti nduzu na gbaku yesu mpiki tena mola
3: sinya na unda ti na kingo ya tene ti ala me ye so e ti hinga tongana ti so ala la ke bando na ndö ti angwangwa ti kobe mingi ye sara tene ti gozo so agere ni so mingi so akusala ti ala ni ala yeke sara ti tene amultiplie ni si awabe afrika wara nzoni agere ti gozo alingbi ti loni
6: singila so ayeke domaine ti na mbege ti onasem fade so la azo so ayeke multiplie agozo ayeke onasem ape ye yeke bembe ndo na kode so si ayeke multiplie na ni ti tene adue ti anzoni angongwa gozo lo ke du gi na lege ti kekeni amu gi kekeni alu aga gozo keke ti gozo e puis lo gugi tongaso donc condition ti lo ti certifie wala ti mu mbeti na ala so ayeke fa yaka ni ti tene ala mu ni tongana nzoni angongwa ti gue na ni na aita ti ye so ayeke na ya ti besoin ni ayeke gi ti tene i ba aécartement so ayeke na popo ni i ba condition ti entretien tongana so ita li claude atene ngoi ti lungo ni konongo ti li ti gozo ni yongo ti lo na nduzu tongana ayeke pendre e puis i ba variété ni na tongana mo respecté so kue awe i tene ba so nzoni ngongwa la mo puti gue na ni mais kojo si mo sara tongaso ayeke nzoni mo ga mo fa tere mo si fangoyaka ti ngongwa ti gozo na iki bamo iki bembe yakati moni ti inga kimo bata gere ti fango yakati ngongwani na otani iki inga useni iki inga ndoa la mo mungongwanda fish technique ka daga fana iri ti ngongoni atinye molu hectare akwa ku du okay na nduzuge parce que ngongwa ti gozo ka kikinie na nduzuge to mo du gere ni oko na ti 1 hectare si mo 1 mètre sur 1 mètre mo wara 10000 pieds 10000 pieds ambina variété mo togo gere ti lo kono mingi mais le du le sa ramification mingi ape mo wara ki keki use na nduni to na mo mumbe ni variété ni so yiru lo atu bukoko lo loko du na nduzuge mingi mo wara gbacha akike ti gozoni a permettre ici na ti 1 hectare so limbi ti gochi chimi warazu okay na limbi ti faya ka hectare okay nani na moko soro legi ti soro ngoni ti tene mo wara njuni ngongwa si autorisé ni ti tene moka akeda sinon il peut autoriser kiti akike ni ape ngatela gochi uli il peut ngati autoriser condition so mo denani wala mo zana sese wala sara yinga usia wose muchi gochi munazu so kwa ke legi ni ape na yikechi donc iki tonga na gendarme so idwa ti bandu si njuni ngongwa asi alondo na zuswa fani asi na zuswa ichi buni
3: Imaya kuna ni yashi pika ngopatatia nuda fuzo ndeki luka 75-93-33-33-72-29-52-52 Legazi na singa sosia lingu chiti na pika ni ya soa wakrijia wa ya soa lingu chiti ala maina ndo ndende kela pika singa na chiko kapa na chiko singa ni chiti unda ndo chiti na kite na la ngwenea wa chiti na ala pika patara alo koso njiti imande pika ngopatara chaza azo sosia lingu chiko kapa na chiko singa chiti la so iki nabake chaza likloza alingu chiti dabe chiti kite na tongchizo fadela tushema gine oso na a kode ti ti lungo na gozo iba menizwa supe ua gawa yake innocent na mbaga ti peka 17 dafon de kiluka barala innocent innocent i barala
7: e barala tosi
3: eh imbi inga bipecha na pika kopata kache ti laso
7: biba ti mesu na radio de kiluka ambikon bi zisun bi foya ka rapport l'information doit passer dans la radio
3: Singa na ino sola mbage peka 17 ikir na kozo unda chal ni na mbage chi li Claude chite lo kirte na la andoni li Claude alime kir na tene chi kozo gen chi chiso
5: oui tatene ino son na peka 13 balamo mingi dabe chi so mo ma kwa singa chi fango ya kakinzo ni ton so mo tene mo mandei da pepe megia ke ya wangusu mo ki manila mo ki sal na kwa chi ya kachimo motene mo ki faya kati gozo mo lutogo poponi ake 1 mètre et puis mo ki sukula yani njoni itinga sitene unda somo unda na ndangbani so bi denge membi manjonya pe si mo lingbi tiki landoni tonga so si a lingbi tembi kila mwini
3: ondlo awa ya tene unda chini nyake so ni luge ya gozo chini ni meyako so ni gati goto ni afukwe ni hake na orijini ya
5: D'accord, njoni mingi. Tate neni la itenengeso fungochi gozo a ndani ake mingi. Andani ake mingi, kozo susi itenenge itene tonga na mosa kwa ni pendele. Mbe nikpali ake da, so waendati onasem atenenige ake na yachi sese a kete kete a makongo ake da mingi. E a kete a makongo so ake da so ake sarasi. Kieke ti gozo chumo agachi le aninga pe gozoni ake tondachi fungoni okoni la e useni eske ndo so mo lundi yakani daso parce yinga tene gozo lo ye sesi sungu ake da mingi pepe tongana ndoso muluda surtout motententi nze ti ute na use unda ti moso singua ki da mingi akimeni facteur so aki lekesi gozo ti mo aki tonda ti tene a buba ni laso donc na ndoso geso ilingbi ti tene ngoi so mo ki boto gozo ti mo nani sese so mulunida eske sese ni a lingbi ti tene a bata gozo a ninga so tongana akodi so kwelak na legini ibake paleti fungo ti gozo ti mo so ilingbi ti gini na mbeni kodende wala na mbage ti amaladi wala mbeni amicrobe tonso ayeke avirus ani tonga so e peut ti gi na mbage so tonga so senge
3: albarem ala yeke na mbeni kirma tene na ndö ti hunda so
6: nduru mbi yeke tene na ita ti fidèle ke tongana même gozo
3: innocent.
6: Tu en as même gozo, même marati gozo la moko lungu na ngu se ko fungu na ngu. C'est que mbeni mi makongo ke da soit que virus a une striure brune, l'eau le peut to mo de gozo mo bana yanika a parti a fou a tracé a vuko. So a ke tene gozo ti moni mo mulu na kobela. Na gi kobela la ngwa ti lu mo lungu na ngu, si mo inga ti mo aposo. Tongana moko na pendre se se soit que bakwape. Si c'est so lac sous dans zone mingi si gozotimang bati fula quoi mon changer marati keketi gozoni mon petit bana togo mais mon guina yakati zoso si kobela ni soit gbuchi lope mon tara mon mu keketi gozoni mon voni mon luiba ou bien mon kiri na mbegeti ikra mon unda keketi gozoti togo ikra petit kana mona ketengere teti hectare mon sarani ou c'est unda tuma montene est-ce que na out gouverneur état moi je utiliser mon tenez que état kana kutak baraka ti tene azago zona dini si ya uli ipela gana mbiki tilo alavo ni ti tena mo ita que ita ina mo koi kina ti ita mais yesu mon tene tenti gouvernement la mais gouvernement fa kape gouvernement zana sese lo bati lo tene ti poruso wala politique stratégie ti fango ya kati tene ko be amai na lo zana sese ando kwa tongana agda ikra una sem chambre dagi kutisu ti pusu nduru na tere tala ti mu wangu na ala la kawa ti fango yaka donc mungo maboko ti eta meme si lo ti mu na la maboko ti sara kuta baraka lo ko mugi maboko ni na ala a travers a projet ti tene a sara na ti kodro tiala ni mu meme pande ti ando ti zango gozo na la mo mu access wo komo kuna legi ti buali ni la Momu access ci gozo bati nduti lekengo zango gozo na laso lekena ala ni ala yeni ape. Asi zango gozo na yani akite. Ala zada pe ou bien ala ngana tereti goudron. Ala preferi ti zango gozo kala ni na tereti goudron. Ni la mbiti tena moko kusala ti gouvernement akiti tene amu maboko na ala wa fango yaka. Na imbi make de mala moko na niso. Bati na nzetu out ngwa kpika mingi. Itati mbi Alexia. Mbini yeni akoso akozoni igoto mechazo. A itati eso akasara gozo so akakani ala ke presse mingi. Ala ke presse ala ititene gozoni akungo iso lingbi na lape akungo iso lingbi na yakati na nguti tena awoko zoni ape na ala yegi titene la waranginza iyo yo ala ka accelereni momatene ti coupe de cali. So c'est la mugozoni a degini to so sinangua pe directement na la titina go yo e pe aka yo ala warangiza kio
3: aso ko so ton ti so ngonga ka da peso e ke ki ande da inga so ke gaso a periode so se ka zago zo da paska de indwa poni kwa pe ki so imagina ndoni i sak de na ndo ti bango ni la a de inga la wa la ngwa ke se ka gbanya pe iba mezo na nga ti singa so da fonde ki luka ya madangwa zo je vas na make be aperati bara Je vais à la poste de téléphone, on tient sur la main.
8: Gramala.
3: Eh, il m'a bibé ça na uchi kwa singa chichi la so.
8: Et bara la itabali.
3: Et bara la je vais.
8: Merci.
3: Ah, kuchi ma kocha la kana ya ti radio nya pe. Ah, la za radio nya yo, ah, la mani kochi na ti téléphone cha la ni.
8: Bena, unda use. Mbe, tatu unda la nandoni. Kojo ni, aetito. Diba parfois na legeti lungo gozo ambena itawali ake lugozoni nama itakoli kwa na lungo gozoni so parfois ala diketeti gozo na lu ala zanyangani angwana gigi ma deuxième ni ajiso mbise pa ambena itaminga gati lugozoni ala diketeti gozoni kwa zana sese akutu sese nandona tene toni sula tungana gozona gati sigi mbegechi nyangati keke gozoni so na milioni so gozoni ayiprodizir mjoni Bon, dit de King, attendez, je vais appeler à Mbetunda à inviter Sandro Plateau tout à l'heure à la Mouni de Nandouni.
3: Merci de la
8: suivante. Où c'est Kunda Timbini, à Tenandouti, Bena Gozon Biba, Parfait Gozoni, à Zanala, à Sarangan Junape, à Saratu Kunkete, à Itawali Namengo Gozoni, à la Kipete, Ngouti Sipro. A tu kuna tinguti gozoni soa kora waesi ame gozona tene no titene akanga lege na fungo ti gozoni te mozumote a mwanda fungo na behesi na ati mdiati mengo gozoni zu sa apre tanguta si pronte tana sala zu a sara njuni wala ketone ba embeni unda sume tunda na itasandu kwa sutu la mifara la fe
3: so ti tangachi umersi na la juwa sa tangachi munda chani eta ati kire teleda citroen yeso isa anga shone zwa pe donko arka yeso awali kwa kasa ha mbiso kumbite teniso mbikisa kani don ape tenga gina yanti te akanga legi na odeur ti gozoni ti tena funga ngumingi pepe na ti na nkwe ti temo kope alo ikire na tene na mbake ti ali Claude ali mbiti ki tele ndubu iyo tenti kwa singa ti nimbo ngango ti undila na ndo ti kozo unda ti juwa sa mbake berberati
5: wa tatene ita juwa sa kode ti lungo gozo sumu fanigi useso akikodeso ikisana kusala na wangu si kumuni wazu tiaka donc kozo kode ni la mufaniso tona dekike ti gozo nduru apo mbagi ni aliasisi awe yanga nyangwa kete na gigi so akipendele kodela e use kode ni ton sumu fani dekike gozo asasise aza kui na gbechi sese e tongaso asigi kui akipendele kode me a kambi akina yani kambi ni akiso tongana mo to gozo chimo angana gigi gozoni a komansi ti tene mai iyo migi keke ti gozoni asigi da iyo a onsusi atna gbeti sese so na mbage lo solo kna gbeti sese so tongana mo lulu si mo zana gbeti sese mingi sigi ngochi gube gozona gigi ake ninga me avantage ni akiso loso mo bina yati sese kwe ton logati sigi na leti a bourgeon ti lozo keke ti gozo ti mo aki wu mingi na gigi so ti fake mo ki wanande bati keke ti gozo ngana mbage na gbeti sese lengoni aki lege oko aki mutere ti akeke ni kwe gozo ti mo ni aki sigi da mingi loso si mo de mo gati lulo mo denge lo dengenge so si atene inclinaison e pi angana sigi a gigi so soge so keke ti gozo ti mo rasini aki sigi nga da osi mingi donc a kode ni kwa ki njoni me a difference ni aki nando ti keke ti gozo so aki sigi na gigi so donc na ndulu tene tonga so
3: sigi andana li Claude iba kwa singa ti ti la so akondani awe ton ti so azongo ti pika singa ton ti so itenga fadi itene e ki sa tene nando ti ambage ti technique ti lungo gozo ni e ki sa tene nando ti akode ti séchage ni iba ngo yake mingi ape iwa lege ti pika kwa singa ni ti sa tene ni tu ape no e ke goto yen na inga so ke gaso ti teki ki nando ni ti tene rappele encore a technique ni rappele encore akode ni alango akesi ani mbiti za gozo nangu langwa kesi alingi ti tene agbarani akagbarani to yen sekeza ndo ti tere wala yen ala tushi la kwa tere fonon cha ti tene ala mande ni ki singa nda so kwa pika singa mbake na mbake ete mi tere na inga ti peko
4: au rythme des saisons kwa singa ti fa

de kiluka da fonti sera na chimengo ye keto swando da fonti kiluka bon anjuni tena ikir na legeti ameni kete kapaji mozoko to soto munga na dininga we ipi igu ima nduwa sangu na pokosan nduwa sangu kwa singa sakita mungi ada ipi aprani ya wanda mbagi linga.

0: Wabeya Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yakondro chie.
1: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga atirati mo iyo pepe na atikite ngui mo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti menizo so aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba so lo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tere chala, tibata siwa chala wala tibata ndusu ale ikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pekoti akobe chala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala guingina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duzduz.
0: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sabate ntiseni ngana zo so aiki mu mamboko na lu.

0: inzengo azokwa la kenzori gangu na tikwa singa lasu na be Afrika. Mena linga wenye na bata tibongi legea kona keta kwa dunabe Afrika ikizale genda licha sanguti Sabrina Larisana ilo Sabrina Ibarala
1: Ibarala Idris Yaya Ibarala Azukwe itininzuni gango na ala na ata sangusu na licha sangusu eki bata tibuali su eki nati ombela pokosia tonda tiwara siria wena pikoti kwa timeni maseka koli biri tongaso ando kwa tidengo buze nga name nando kwa ndende ya tonda siya kusala tala wea Nga aeke agbiyon biya soke sa akusana na bongi seke bando na ndote akota kodo komandati be Afrika sibi ati kodo wa sora la titene ala munga nguna akusala ti letana ya ti a region basamba la ti kodo. Na litia sango so legia kwa eke tene tene ti tamblango ya mbaso si sebu beti ngorobia mbeni kusala ati ndembe so ti zingwa barriere so eke natale geni pepe aeke guna ndote lege so alo nagbata ti bongi ti guna mbaiki. Sango tia wangu wa eke gbiyon biya so abate netingia tia wangu si atengi tere na ala so eke nandote Bumbi sitia doa be Afrika soe kisara kusala tia wangu uti na bandu pikango patarandali chikongo kapati bea be Afrika na bubungo kanguchumwe na mbageti ya hunde seki na gunda chikango pataratala su
0: Nalita sangu tila kuina dafono ndiki luka agwata tibuali siya wara ndwade ya keke na peko tibi kumbiteswa wa ndaliti maseka kuli subira wara kwa tuna mbige nika.
1: Ando kwa dingo buze nga na aku siya tontati kusala chala yambawe hea kwa wa dingo buze tindi mbe sumbe tuwa mwana abeta la teneti subiri tonga sumbe ni maseka kuli ya lundo tifalu na ati batani na undango komandati batati buali su longe makanda mukulu mboka lufaso lutenayi ni kwa ikinatale geni singa luteneti ndembe su kodone ikina mabu ko tsa tubu ti kodo ayike amiti jan sia pika singa ngini na nda personalu
2: e remonter teleni deja biri aturugu a descend nandonika aba yenyawe asi wati kwani a expliquer condition sur le sol pinani notre dia bandi la akena ati ngonda la ki identité plaso ala ke goda ti goti sara marata etonso e mubinyanga na turugu ti ta turugu asa kusala tala ala sara enquête ala guina mwa nuna tribunal padinja adengbanga na ntusi asu sake sara marati kusala tonso si sirira kai padazo kwa guna ngunda senge liunda na population ti so kwa ke nambage ti legeti bungende ti gwenane jusqu'à Birlo. Ala sara mbeto ape ala gudiko beti batanasi wachala ekola kanga ike guna la rentrée. Ala gilege tu waraki ketaye deja di prepare la rentrée chamlenge malige cha kusara cha katala ai unda cha sambe to ape tandike to kande a turugu ake sara patrui ake tambula kati tene a rassurer la que sirira keda
1: E da betela suna lango balako na ujutin zeti lingua soa omba getia la soe ki natibu atati buwali ya lundo ti fangonzo ti betela tenetimbe ni masika kuli soe ki ginya masia la soe ki nangumi na maboko afalu gonzo tia la soa guti tenea la sara iti nangu na tereti ambina zonga siya la faa ambini ndu kwa tisa ambina gonza pata misi nimi namba genika
0: Beli sanguna la kuisu ke mungoni fadina lango balu 17 zeti lengua su la su siya fa a la su siya ka ibele biya soya la tena ministre resident na ta 20 prefecture.
1: Ake biya ti kodro fuste arkonje mtoa dega siya su mambo kotulu na gbeti kotambi la su Alexia Felix Yambandi.
3: Na mbaga ti lobay ake Josine pe makasui biya ngba soya bata nchi mungo mambo kona zui ti nga wansi na la biya ngba soya bata nchi sangwe Evaris nga mana agotulu na mbaga ti sangamba yire atokwa Henri Wanze lingi sara biya ngba soya bata nchi DDRR Na magiti mambere kadiri, nga Ramo Claude Biro, ake gotulo na magiti nana mambere. Na magiti mobay, ake gbeng baso apate nchi sedu chichi asa kodro, bienvenu zokwe, si ake bando lando chi, baskoto. Na tere chulo, ake Augustine Kirima, soa ki na magi nika. Na achi ombe la poko, ake Gervain Bata, bieng baso apate nchi konomi, nga na magi ake Bruno Yapande, solo ke gotulo na magiti uam pendi. Wanganga Pierre Somse, ake gotulo na magiti uam, si na magiti uam fafa, Ake gbeng baso apate ncha koforo Hervé Ndoba. Na mbaga echi est chukoto chibi Afrika Arthur Berton Piri. Soa ke gbeng baso apate ncha travaux public. Ake gbeng baso apate kemo. Hippolyte Roba Angate. Gbeng baso apate ncha dengo buze. Ake gouchulu na mbaga echi nana gribizi. Singa. Na mbaga echi tonga na mbaga echi banga. Atokwa Rufem Benam Beltungu. Solo gwa mbaga echi waka. Ernest Mada. Agwa mbaga echi otkoto. Maxime Balalou. Ake sa kusala mbaga echi mbomu. Marcel Dimase. Ake chulo chi ombomu. mu biang baso aba tene ti fa mangana be afuka no di bai apazensi atoka chilolo na mageti vakaka
0: akusala ti zingo a barrier so kan regi pepe na ndoti legi social londo ti na gbata ti bangi ti go na mbeki ti mbai ki atambla fadina lango ti biko useso
1: ni la tene so idrisa e kiti tena mu pasa si a bembendo na ndoti a barrier so ki na talegi ni pepe na mango biyo bi so aba tene ti botongo akutukutu fa de zingiri a kiti na ndoti la social ngala kotiza a barrier so ki a ki na talegi ni pepe Herbin Goutron Djonou Aba et qui n'a signé à Martial Steve Betisinga.
4: La coordination de brigade a tiré dans la voiture du contrôle du démantèlement de la barrière illégale. Nous avons donné un bon mise à propos la zone à niveau du cycle de la barrière du PK9, à la brigade mobile, la brigade motorisée dans l'église, c'est la barrière du secteur. Nous avons la coordination à l'équipe du Loukou qui est à la salle à propos la zone. Il faut la produire un rapport. Il faut un rapport sur la date du tout qui est la preuve qui est à permettre la cause de l'équipe de Mouyanga, de l'équipe de
1: Fadala kima tene kwa nandoni gina unzingo cha sanguti so nati dosi di jour.
0: Sabrina ibileti nabege ti bosambile nabege kake ngere tingu ti dada si ama wana uzu.
1: Nila la tene so litre tingu ti wati dada so kozo eki ka ngwangu nandoni baloku tonga so sindibe soa gana asaki yako na ngwangu. Iso si eki nagunda ti buingo nanduzu ngere ti futangwa lege si ala so eki nabage nika ayeda pepe. Ala so eki kangu ti wati dada ne afatene aike gizi yango maboko nanduti angu ti wati dada so singu ubia ziani gina bata ti bongi si eki nangere ti mango nanduzu. Sango ti Charlie Befio.
5: Akpaleti gongo na nduzu tingere so aga polele na yati gbatani aeke gingere ni oko pepe si ago na nduzu warangongu ti dadani osi aga ngangu Benjamin Selebiro solo eke wakwasu na yati bumbi ti awa gbotongo kpururu lobaso aga na akpale mingi na yati kusalatala
6: atudu wango kabiyon aga akpale kete pasi wango kabiyon mema sonazo ti kangwani atasi gangwani yo mena pafando sumo yvoda mokosi ay unji epi aga na problem
5: namba getala so si ala eke debuze na yati gbatani ala batala na pekoti sosi azama boko na ndoti nguti dada na yati gbatati bangi nila si asara la mpeto na gingo beti tene ala gana nguti dada na yati gbatani Gaspar Kolikete aeke fabibeti lo na ndoni
7: paleso wa mingi nati tambo ate yake ngereti transport niso a augmente opavon eke peyegi na pata baluse papa pata balota me yena gumbi yaga pata baluku
5: ngana mbage paleso angbala kwati tena gwe na yati kusala ti gingo mosoro ti gbeti sese ala so si ala eke sara kusala ka mingi ti amachine ti ala ayeke sara kusala gina lege ti ngu ti dada me laso kusala ni ayeke kirikiri ngo na peko Ivan Wain directeur général ti société Njo Mine
8: eke utilize aye tongana moto pompe so eke gbata na ngu e na ngu so e daso ayeke moment ti gbeti ngula asa si tongana ngere ti ngu ti dada amonte ajoue na ndö ti hingangu
5: na ngu sake use baluse oko ndokua so ayeke ka ngu ti dada na yati gbatati bosembele estation totale akanga na peko ti bira ti aturugu tumba CPC apopulation ti bosembele ahunda na akota azo ti kodro ti tene ala sara hio si ngu ti dada akiri na yati gbatati bosembele Charlie Befio bosembele radio ndeke luka
0: mbeni kapa tene ti mungu maboko na aninga ngu azo atambla fadi na mbege ti ombela mpoko nga lege akola na yati lobai
1: ngo ti ala alingbi ya ombalo kutonga so si ngu ti ala omingi ti akita kodo bala koti bimbunga na pisesi ya waramungo maboko so na mbageti santrabwa sanguti Edouard Rogosi
9: akunga so société santrabwa amuni aki tongana alos savon ngana sucre société ni legiako lomunga ambena kungba ti sango na kusala na centre de santé ti kalangwe akembeni yeso amupasa na ala so awara agba so tongana Giselle Moyapala akotela so aki lango na village ndangala so lofa ngia ti betilo
2: iso ike dematere ti bina la moyen ti tene iware ye dape kobela onga nguti si lango iso si santrabwa aga lo mwa kete yeso na yiti tene beti adona kotangia
10: imuna lo merci na nzoni solo sanai
9: Benoît Songobe solo ki chef de centre ti centre de santé Kalangwe lo fa ngati betilo ngalo wunda na ambela zo chinjoni beti mu maboko na danganga tilo
11: merci mingi na gbaso central bois agana nai bigalanso ina sezoko na iso table oko so luganda da population tene ala gati dua dua la langue ala nzoni bobo
9: tungana nyesi asoro azo solo nduchi wara agbaso et jeune godi solo ki coordonnateur des affaires sociales, le Kirin Atene.
12: Amina Zuso, à Dalin, à Père Atene, à la Dakambo, à Kaiso Kokosi Bani, parce qu'il sélectionne Zoko, donc Mambok Nabaloku, donc il sort à vraiment la société qui est en Ayati Ajni. Il a si muna la initiative là bas bien à l'initiative quoi voilà l'initiative à cause de vraiment à l'imbi à nakumban
9: intérêt mungo maboko so coordination ti centre bois le faso mungo maboko so a kenayati kamba kusala tu le tingu ako a kimbeni kamba kusala so azana cesse dans le tingu sa que sendoni baluse na usenga na ngusa que sendoni baluse na mbasambala dans ni a ki ti maboko na ala so a kenangangu pepe na yati a kita kodro so le ki sara kusala na yani
0: Beni kapatu warango terena ligi timanango ya tambula handa chikusalati entrepreneuria na batati bongi na lango tibiri.
1: Nilala tenesuna ya silango uta kapaswe kimupasa na ala swako kapana ya nitene ala gulitana na ndoti biongo ha kusalati dengo buze na be Afrika singa bango nduni abu oko. Ipolit huo baranga teso seke gwimbi ya swa bateneti aketenga na akotantu kwa dengo buze ayikina singa ti Benjamin Doria nga lakbanga na Gertrude Bernice Bakamanta.
13: Kota bumbi so bumbi la sugere gere na huse okoni chitene irikadre a partenaire technique soit accompagné à un écosystème entrepreneurial que Johnny Porteni soit le depuis kenga dada a ministère du PME teni dana beti a partenaire technique et financier len ale na kota buku so fare so kodroza na sese a ina ten plan national de développement que tono itis mu mamboko na kusala ti kodro tene kodro mai chitene be Africa a lancé gouvernement aza appui mingi na ndotene ti kodeti yaka parce que quand je m'en sortis avec Yaka.
0: Amira mwenye tikodro use tikodro tigana si ala zafa di meni beti na lango bala kwa nubini ukutinje tilingu asu na beke shindo kwa TCPI tene zile na nduti kapati be mengondo tenti sarangu tinga ngusa tama nduti ala tikodro wande su fada tama beke tikodro ti Afrika di Suda
1: ala londo tikasa akwale su si ala suwa ikiti Afrika timbungu wa sarani namba genika su ala batene ya kikuta kwale mingi ndali ti dunia mubimba na yati angu suwa on asara iti ngangu mingi na tereti ambina zusu seki na tikodro nika ye ako suwa mina kbata kodro wa fatene ungo tazo on sakisa kitonga swa lunu na ti kodro ti Afrika ti mbongu nda li ti akwale su singa ala kona li ti maboko ngo ubya niso siya tene lo eke gina gunda te isu iso siya mupasa na Pretoria ti tene lo ken ak tene tala soko siya la gunani na dawa ti kutangbanga su si luba lo tene aikina tale geni pepe
0: Fadina langu ti biko ko santo je on sera wara tere fadina gbele biaso se abate nti ngata masikana wa nguru sa kerete donon na ti kundu ti a wa be Afrika sa kasara ngati na mbundu
1: pikango patarani a duti mingi na ndoti kapati kongo kapati be Afrika na ti bukungo kangu ti wenti dunia mobimba ndali ti tango ndimbusu ay ke duti ndi na nzeti mbere reso ki gana bageti ya unde na Cameroon ndani lo swa ko tazu ti kodo a faso a wa nguru ti be Afrika ke lekerete sa ti kokapana yani papa na job so seke makunzi ti bumbi tala so eke sa angiata wangu na bundo wa eke na singa ti teoneste punika
14: association sportive ti ikpengba na ere ti kodro i kalifiye tere ti na coupe du monde ti nambudo soa ke meni ko joye so si la kwa si nando ti sisebe Afrika pe i kalifiye na coupe du monde ti nambudo soa ke pasande na Cameroon komansi na 30 septembre wundi ande na 6 octobre e pi ti tene wunda kene i fan la lo komo ti tene lo peti edeyi ti tene lo ba gouvernement edeyi ti tene i kpengba i bup tu kwa toka pupu na katita melenge i voa kumba ti kwa ni ti tene goro représenter cadre valablement. Na yati sarango kwati na mbudo so isarani ikpemba mingi et a fédération confédération africaine a tenu pour récompenser ngangu so isala ko chaque année qui représente cadre depuis 10 ans représente cadre à la mou na i organisation ti coupe CEMAC so a regroupé 4 pays mo Cameroun mo Tchad mo Congo mo Guinée équatoriale et quelques fois Congo ega donc 5 on va dire et ala tenu tenir à la ga amlingeti na mbudo ti Afrique centrale quoi ga na i na son trafic gay na ngutu peko ti tenir isara compétition so un mbudo que mine arso si tongana la ba palmarès presque chaque année so sinon mouda sigi ikumu médaille
0: dembotiga ngala ndaltan de moti demi final tenti kangu tuweti league ti batati bangia katan de moni gina weekend so
1: na lapo soso na mise kitani ndimbu na a ingo vati Fatima sina la inga FC FDS e ki lutile na le na jeunesse sport bongi sportif JPS kandaka bumbiti ala swe kitani ndimbu ti awali nsungu tsala ki na bitungu balusi ki le kereteresa na ndembeso na centre technique kaimba Blasco kang le kengo teresa la swe ki tene ala koka pana ngeta wangu uti unifax swe ki duti na mbaginika
0: tibuzi ani bileti na ndembo ti zangi enda litibumbi ti korotibe Afrika ti ala swa kana gutungu bala kondini mbe le kengo terre enda litigongo na Côte d'Ivoire
1: ti ndembeso gingo beke nda nda liti kongo kapatia ba marati ba zubangi na ngu eti temingo teresa tene ti swa dela wa kofo pepe na mbagiti ngugu bia akuta sangoni na yanga tikodwa lutiki tonga sui kiri singila na ala kwesu sia duti kufa detimani singila tia kiri legi yako na mbagi tala Idrisi Yaya ikiri na ala kamba tikusala ndali tia
0: tango Sabrina Larissa na hilo singila ndali tia sango sola muna inga legi yako na David Mwasa Toleguti fadi fadi sui makuta sango
15: ala iki gibe tala na nduti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
16: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono non deke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili
15: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka

0: Turti region ki na bamingi bangoran comme Boboy Mokhtar Ibarala i matenandu ti gara tsala na mbigeni ka ki wara kubotika sa mingi ya kubotika sa wala sa ke mingi alu ti gara tsala na ti batanika
1: Ibarala Idris Yaya Ibaraz sokwe akimaka da fonono de keluka mukara kubotin karkanzi akubeti gusa akubeti ngago akubeti budu akubeti nguza sosi awu awondo ti ti garani beni yeso si gisa teniza da ke chisowa akifini veke fini veke kwe alunda ondo ti ti gara me aye sokosi ilondo ti teni fanala ni ngere ni akitonga na ti bura pe na buru fini veke so akikaka gingi na 100 francs ti kongona na nduzu me na ndembeso itentena na so fini veke ki na barako akusa sosi na bura kana pata barako fatso na ndembeso itentena la akira patuku nguza zo akiteteni ngote ngona mi awana yo na yaka gana ni ala kangbi zitanga na ngwa ti tengwana kira ni ala ke muchi munazo sesenge akiteteni mugo mikiki kwiti mo mozana tereni epi mosana ko bedimo siase wajima warate akugba wu a ondoni me agina kit kitangere mo soro susi mo na nikite ali biji tene mo gona gara mo voyage mo so mo ga motoni siase wajima ate me mawana ketiso warungu susula kengangu na buru susu sosi akikana ngbangbo zo na ndemese kitentena na so atene sake ako na ngbangbo ambena gwete na matena kana sake use ba warungu susula si akengangu sitene mo waranga akugbeji mo sa mo warme susu te mozana ni susuni agata tini warangu na kida pepe ba akiasa ngoso si kina nina mbagi gila si tene ibi na mechala ibarala ibarala soko si akumaka dafono na onde keluka
0: kwa mbobo imakutara singila mingi tola imala zonya la itene mlingiti batati bamingi bangora itene na ta kubotika sasora warame na kala kena yani singina libite la tamula zoni beyoko na nebe sungeri ta susuna mawona uzu igonda la zola kuina la batati yondeli

watu kwa soka na tafonde de kiluka keti ya maana se wati ya mendi ala kina biki tivakati fu abandole na le na jardin d'enfants soka na bika la kina vunda beta ta sa to kwa su na songo se wa na soka kina yati batati bangi na se wa tati fatenti kwa si okotala itata la papata la ko ya ta sur bien ke ya ma Jean Jacques chauffeur en biki ti ministère tiens pour ngana su budget sur le guareta ta wa si finit la uzati men da utile gisusi atambula fadina langu bala kwa bene gumba ndi su ikeda na monga okuti pe koti be kombite kapati matanga chirungu kwa na ketonga su ale kere kota bichi kwa tita su na munga mebe na da lango ta se wani sina lango ti vendredi ke kere ka ndap kala sikani na kwa tita su mwa de pasa na ndap ta sikani kwa na wafade ala gwa mbiki danza pati fresh mbiki ti galaba da 3 na munga mebe ti sina be kombite tanga taka pasu sala ale kere mbiki danza panika we ala igwe na mbiki ti siti san logement na mbiki ti ngola so ina peko ti don bosku te ti kapati matanga chirungu kwa nsu akebani na munga use peko ti be kombite fadi ketengwa ka daita zamba ngeta la ikwe a 11 to kwa da fonde ki luka ketia pakara ndinam 8 na batati bonginga na ngenere pelagie na batati bongi abu lega kola si wati bo asuma na batati bongi na si wati baweli na batati bongi na vundu na beta satu waso na songo se wakuti batati bongi fatete ka pati kwa ti kwa tali tata si biana ki mokpe mremo so fini lo za batati bongi na langoti vundu ya langoba ko mbini basa bana na mo tati ndapelele ala pekoti ya kobela si ka pati matanga tongo kwa ti ka sai tonga suna langoti jiji na ngosi ji kutoka kutabiti kwa na lega ngata langota si wani sala mbiki ti kitangola 2 na mbiki ti garati mbiki ti kariera yo pepe na lango ki kiri ki anda pre fada sikana na kwati ta soami da kakati hôpital général na mwa mbe fade ala ma de passa ti gona nga datlango ta se wani ndal ti ka passo sala le kera mbe kinika be kombite fade ala kwambi ki ferme ta se wani chaque na kapu kala se kona le finti ta so na tumina la kosa na batati bongi ti kangi to kana veni le non so ke mongenda fred na kili mutu na batati bongi na asi wati mongenda sa to kwaso na songo si wakwe ti batati bongi ate ala le kere kota bitu kwa gila lango ki kiri ki lango ba so na bi no shoti so ki da mbe ki ti diton pe ka 22 ligi ti damara na monga omenati la queen dali ti ngoti o mongenda patrick finit la uza batati bongira na zeti berere musa ku se balusa na bino shoti ngeso e keda ni la tomena la kosa ki gara matokata sa bino la kangi to kanina a si wasu si no tene iji ko ge biro ti fraternite ti mege ti saint joseph na batati bongi ki na paroisse ti saint joseph musaka ala na vundu beta ta sato kwa solita kwena ala sa bolingo na en na fraternite ti saint joseph na

tushati batati bongi fatenti kwati tatana ya ingo se lubiana ke bombi adeline minga inga na RT vitesse fini kwa uzi na batati bongi la ngoti la poste la ngoba kono minga mbi tinda pelele akira pokoti kobe la na danga kometa na batati bongi sibiro ti paroisse ti Saint Joseph a Moussaka asatu kwa namba mbroko kwa ti fraternite ti Saint Joseph ndal ti kota biti kwa sale ke na langoti ke kere ke langba sa ndibi o show na ngata tlango ta se wani swa ke na mbiki zila swa ke na legiti kwa na mbiki ti baiki abado le na le la ligoti kwa na mbiki ti fontana si lungo kwa la kitamaki ya langoti la poste andi atomela na la kosa ke na batati bongi na sa ke na ti bureau national bureau de saison na ti coordination ti amaseka bureau paroissio nga na mambo ti fraternite ti Saint Joseph ni la na la kotu kwa swa bala ngali ya ko na sa ke na ti kunduni ti dabeta la ngali ya ko na su sa matoka ta sa benzoni ya la kambito kwa ni na asi wasu itiko kwa tila kuyo hake iti komunote cha sewa swa ke ti apotre nga na swa ke na ti resurrection cha apotre ti rosa mystica ala sato kwa swa mambroni ati na lango ti vendredi kekere ke lango basi na nabini ushoji ndeswe ki ake duchan de ten tika pati kota biti kwa ti akotala itatala ya paka po maduma madeleine na dalango ti asi wana mbiki ti boye rabu swa ke na peko ti maison dorcas na bata ti bongi si sambela tala ke wande biani ndal ti kota kapa samlango zapa na mbonga mbe atobela ndala kosa na bata ti bongi gyala matuka ntala pusa tera ta sewa su itiko tena ala kangbi tokwani na avenzo tokwani ake ti ala tokwa ake ti asewa ti na mdesere ala ke na bata ti bongi asa tokwa swa sewa ti bowai na songo siwa ko kwa ti fanamwa plasi kwa ti wakwa swa ke wese ko roy jan la wola uzalango bala ko ti nzesu ekeda ina ke tamla gina lango kekere ande na dalango tia sewani swa mbiki vakati ngula 3 nambu na batati bongi na mongwa mbe tala matuka na kanal tala sako si ala kangbi tokani na a veni asiwati babo na asiwati neto asiwati kombele asiwati ngbo babo na batati bongi na asiwati bobo na batati bongi la asato kwa su na asungu siwa kwa kwa ti batati bongi swa inga la andal tumungu mbamba kombege na mbege swa la dujila na teka pati kwa ti kombele bo mbambo babo su si ya inga la erti deni erika ninga kiero na irtikade so si fini tula wuzifatila na languti bigwa kwa langumba sabala tindi suwe keda kena peko tunduru kubela si ngandali tia kapara isu kusi jala saraka angba la beti ani yala tena merci mingi nala na yana la kerenda angba plastiku wani kekele kiande na dalangu tia siwa ni suwa kena mbiki peka jis kafe sato na lege damara nila la suwa matoka ni akena la tia la pusatakata siwa sumi jiku gita na kambi poto kwa ni na a veni a siwa ti grezele na batati bongi na siwa ti zapa kembi na bongi a siwa ti amiti yamisi simon abdulai na mbiki ti franzi na siwa ti galo dote docteur na théologie na mbegeti nga Roger asato kwa suna itakwe ti fanama plastique kwa tenti lango balocha na bini ukuti wa kwa sur le bien que grezele bulunu lucile ativa ke tamana gira lango ki kere kande da lango tasi wa mbigi pakati fu abando lena lena église ti ngupa gara tala matokani akina la tika mbitu kwa na venusu ijiko tokwa akita se wati yazinango na gwatati bongi na se wati faril kozoba na asiwati balumbi na asiwati bongo wala kina bongi wala kina vunu abita sato kwa suna itakoti kwa tati bongi fatenti kwa ati akotala itatala so silubia na ke yazi mango bisalo so finitu la unzi kato sa kusala lani na mbege chindo kwa ati singa meti telesel la finitu la unzi na peko chinda utilege so atamula pika jis na bata ati bongi ndalini la la lekele na langu kikere kikuda piti kwa ati itaswagi na ndalango ta sewa niswaga na bata ati bongi tibu pasa na hae kususi ala lekele nande ya wae na langu batu sanubini ukuo wakijusha ndi kapa niswa lekele nga dati langu tu wakwa na bata ati bongi ni la tomila mingi na la kosa kigiala matuko nta kangi tukwa ni na a veni ase wati keko grengbo na batati bongi na ase wati grengbo ase wati mborukbo na batati bongi zwambwa na batati bongi na ase wati kongo hada na vudu na beta tasato kwa suna ita kote fatenti kwa ti Jean-Louis keko grengbo lango la uze lango bala kondubini umana na hospital communautaire na batati bongi situ kwa nago ndalta sungu siwa kwa ya lekele kota bichi kwa ti itasugi na lango kikere kande lango basu na bini ushula da lango ta sewani na lango ti samedila kesigani na kwa ti itaswa ndinila ana tenala kusa kena bongi ama tukati ya kambi tukani na asi wasu ijiko toko waketa sewati ndobi Abel kuta wakwa su principal na mbege tinsitu national ti recherche ti administration pedagogika na asi watala kwe na batati bongi ya mungi na sewati bedaka ana na vundu na beta sato kwa ti fatentika pati kwa sato na mor subita ti akotale tatala papatala père Jean Eloi Dambaye
fini tula uzi na bikiti village bedaka swa kina power na limpende fani nalango balusa nubina ako tinje swa kina mungota lungo kwa na banga gigigi na ako munganisu na bikiti alaka na bikiti power tukwana gwenel tela kusa kase wa ti bikiti bedaka ti Cameroon, ti Chad, ti France, ti Canada gana ase wa ti pakara ndobi abel natangata se waniko sa kina bikiti bedaka tobela naso ngusi waniko sa matukata sabi zuna kakbi tukwana veni sa lekere kutabiti kwani nanga datlango ti ase wa ti ndobi Abel na mbegeti ngongono 7 na mbegeti barkazi na baba kamia mina bata ti bongige ni natala matokania na bugi katala mingi ti na kangbe to kwali na asi waso ijiko.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: A baba mama la kwese kima da fonono ndikiluka ibarala yekenati ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yengasula biri inala saratene mingi nanduti kunumi na mbege tia manja ti sibut suwa luti mingi nanduti gingo nyama gingo susu ngana kusarati maboko wala artisana laso nati ushuka pani inala yekeba metalurgi du fer ngana dengobuze tungana itene metalurgi yeke saratene ti pika mondawula so a luti mingi nati konomi soke nati region ti sibut.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Afrika.
6: Kutaraza bimbi mbili soke ginda chai na senda giti bongi asigiawe ndali ti kwa singa so kutara ibarala.
7: Libara mingi Emmanuel Samboli fils mbibaranga awa mangoi.
6: Métallurgie du fer wala pikango ndao. Ngana dengo buze aiki aye su a maingangu mingi lani. Na ati konomi ti amandia su aike na mbege ti region ti sibut. Ala lingu ti fa na ala su aike ma dafonono ndike luka. Tunga na nyesi lani aike sara kusala su nga rol tinye si lo sara lani na ati dengo buze na mbege ka.
7: Ndi imuna na singila kwa ti pikango ndao. Ake yesu aba manjabia ni me mimi yini chitatene ni aba amaraso iritia lake angapu. Alala si ainga yimingi nando ti tongana nye si apeti sara kusala ti ndao. E kusala ti ndao so a tondani na lekengo yesu amunjua yertene ake afur. Don ake sese so si a do nanduzu tongaso ayo nanduzu. Ambedi aussi ake sara ni nagbeti sese. Et donc alaso a sara sese ni nanduzu ayo tongaso mokeba azak benige mbeni du ake nambege nige. E na yati fur niso mokeba alake mu a charbon. Si alake tanda na yani. E tona tanda charbon yawe ake a charbon kiri kiri ape. Bangati so ambena keke ake da. So mokemu charboni tona wa ati dawani ake ninga. Si amulege ti tene, tongonda ti kusala, ti ndao na tondani. Donc, aza charbon ni soawe, amu a mbena tene, ake tene kirikirape, ambena tene so akeda. So, azu soa inga ndo mbrimbi nandoni, mokeba alake mua tene ni aza nandoni, akira aza charbon nandoni, aza atene so nandoni mbi jusqu'à nanduzu. Endo so aga amuwa azada. Eton aza wada, so charbon ni so akena ake charbon ti meni keke so akwingba mingi loke batawa e ake gombi mokeba amukwe mokeba leni abe si amulege titene anwe so akena titene so atonda ti so angoni tongonangu e koma akena gbenige jusqu'à nandutuka mokeba alake soa si alake on na yati a charbon so si ala descend bi jusqu'à nagbenige ake soa tongonangu na puputi a isoni so aga nagbenige etona si nagbenige awe mokeba alake bigba etona a bigba we ake ala sola si ake muni aga tongona yi tongona lengo de fer tongaso ane ake encore tena pe ngba ti so nguni ngutia awen so ake na ni so température ni so asara ke awen so ake na tene so asidi si tona si na gbenige awe a ola we si ake muni a pika azi a salte ni so na tereni si amuni a guani na yati so aira tene a forge e ka mokeba mbeni use kapa ti dauni a tonda nige ti sara si lengu ti wensu wensu ala muni so apeti pika ni azana na ti wa boro wani atingo wa soufle anyesu fo ayini akeda pening bi mokeba weni awoko e aswa inga ye nandoni a tatapande mokeba anga pusu wa marasu ake nga pusu ala ke sara si ala wara lege ti sarango a buka ti fango yaka anzenze ti dina ye na azembe lege oko ala peti leke aye so ayat na apointi flesh.
6: Est-ce que l'ani ha na yati region ti sibut a tambula ti kusala ti amunju poro wala a mission européenne d'exploration abanga gila na mbegika si aketa tene aina tambula lani tongana.
7: Singila nango iso amunju poro atonda ti mungo sese ti muna la frandi ala tondani na mbegiti Gabon. Yeke na yeke ala si na mbegiti moyen Congo si ala singa na kodroti ndusu be Afrika. Nango iso a créé poste ti bangiawe leti ala faduso ake bandu na mbegiti banga ti baton na yesi ala goe jusqu'à na mbegiti Tchad si alimitiza maboko na ndoti sese ti Tchad si agace seti la frangi et ti gweka zasi aketambula si ala ke mwande ti gwani na mbege nika mwinga kozo so lege ti kutukutu aketilo dapepe et a explorateur so ala londo ti deritala ndosu mingi ni ala tambula na gere et ala ke tambula na alegi so si a veti kodronia ke fanala tonga so si ala ke gwenani et si but tonga so ake mbeni kodro souci a mission d'exploration française à Honda mingi mais kodro titene a munju français a mufa délégué tigunani na mbekika a souci a fafa de devant tiala ake azamani bagatisu azamani ala ke fade na mbeke ti Cameroun ala zama boko na ndoti Cameroun awe et ala ke gilegi kwe ti baton na nyesi ala si na mbeke ti Lac Tchad ndosu et ake azo tongana explorateur Vogel tongana Rolf tongana Natigal tongana Bart donc ake azo asifa di na mbege nika mais a français biani na pokoni souci ala tama boko na ndoti Gabon moyen Congo si asinga na kontroti si poste si bangi abagi yawe ake ndosu si a gade si mou bangi ton a pointi départ ti gwe na mbege ti banga ti ou bangi chari ti baton si ala pisa mboko na ndo ti Tchad na ase se sou kwe ake na mbege nika e kozo mission sou si a mou fade lege si a on na mbege ti si but fade ake mission Paul Krampel na angu sa ki yoko mbangbo miambe na ndoni Balingumba ya tigwa nangu Balingumba ya na oko ake lo lomba masika e lo ti fa ke nike nangangu kwe si baton ne si mpiti mu asese ti mu na la franzi e lo la si lo mu fa delege lo gwe jusqu'à na mbege ti si but so giria irina tine krebeji lo kriye poste gyape lo on lo gombi jusqu'à Nambegeti Bandoroka, le Gumbi jusqu'à Nambegeti Ndele. Et ça aussi Ndele, ouais, le Lifade, Nayati Sultanat Ndele. Et le Sala, pratiquement, Yenga Okoka. Mais Nangoy Solugati Moulege, Tibaton Ananyesi, Nipeti Gwe, Nambegeti Tchadka, Nambegeti Lac Tchad, Ndosuka si Rabat Ali Biada. Biani senuti akemu azutilo si agokulu fale na yanga tingu si ala kefalo e awaranga kwa tilo ape azutilo apandaka a on kirikiri ba kozo mission d'exploration sou amu fa delegue agwe jusqu'à nambege ti ndele ake mission Paul Krampel na pokoti Paul Krampel ou se explorateur sou si asifa denga amu fa delegue na mbege ti sibiti agu fade na mbege nika ake Dibowski ti Dibowski ton asina ngusa ke kongbangbo miambe na ndoni Balingumba ya na oko 1891 gani Dibowski suna terilu moke wara brunash nga na brike na mbe na zo sa Senegale tirayo Senegale gani ala egwe fade na mbege nika me tona ala créé poste Tiwada na mbege ti région ti Sibutge na ngu saki yoko ngbambu miambi na ndoni Balingumba ya na oko 1891 ala ke gumbi si ala si na mbege ti Bandorundusu mokeba mbitu ti yesu asi na Paul Krampel asara diboski si le mulege le guti le gongo na mbegeti do ti kodrotie bakati lo yeti tina ti banda ti senusi na arabatote et ni là le continue ti le tongasu jusqu'à na mbegeti Nigeria Niger si le mulege le gwe uta mission so aga na pokoti diboski ake mission maître nga kwe gi a munju ti la France il a explorateur et le sifade na mbegi ti région ti sibit ndosu na lango baloko ti nje ti nyenye ngusa ki oko ngbangbu myambe na ndoni balingumba na use et na tereti lo moke bati a Sénégalais su ngo ti ala kwe ake balo usu na azu su si ake yo akungba ti ala si alake gufade na mbegi nika et maître nga na mbetu na yati lo le sifade na mbegi ti ndosu si Paul Crampel awara pali da pepe et le gars quoi le munga lege le on et au show mission ni ake mission Emile Gentil a sa la mission ti lo na kapa ouse sa la première na deuxième mission et a mission so kwe a ongi na mbegi ti sibit ndosu yesu amuna lo ngangu mingi na ti tambula ti lo so ake so le gufari na kete mangboko so irini ake Léon Blot et ton na sifade na tereti tomi ndosu lo ke zi ati a mangboko so kwe si azo ayo yongo na li jusqu'à asi na tereti ngusu ayat ne gribingi si ala bumbini ala lekeni si ala muni azana leti nguni si amulege na Emile Gentil ki tene le sara na mission tilo bake akuta mission so ushu si amufa delege tigwe na mbege ti banga ti kodrotie e ala kwe aongagi na mbege ti sibit ndosu yesu bijiti zana ndoni ti unji na kwa singa ti lasu ake so wenga lege ti kutukutu ake dape e a kodroso kwe si a mission so a onda alake mwazo na ngangu titene ayo akumba ti gwani na mbege ti Tchad sona ala reusi titene a fara bawe si ala matere na senusiawe biani legi ake zi alake sara kwe titene ala londo na bangisi ala si na mbege ti lak Tchad ka e doso akumba ti ala ake yogi na li et ake biani na mbege ti region ti sibit ndosu si amolenge ti kodro ti ubangishari ti ngoi nyisu abapasi mingi na tenti yongo akumba
6: singila mingi za vyembembeli aikengagi gesi usho kapa ti kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu aluti iku kapa nala gikikireki na wako ngongani tiba mbangati nyesi mingi ti a mission ti a muzu poroso aluti mingi gi na mbege ti force sibit.